tia tia na nya yen ay adum adum ay oh oh za baba hey makabari ya baba dure ketara mali hey ya

ku ne bazane jano yamio ogwa weni ekura tu bia tu bia tu bi minia ekura tu atu atu atu afedi okusa ni se owa Yesu Kristo do wa ah ochira me na me yeri to me swa che ah na Jesus now you put it in our way ah

0: Kwame na miyansom
1: Mi baza Mi wunaw Mi baza Mi jano Oye mi yon
0: Sa wuni tiyan yume na tumi bini udiya siya Sa tumi ni yesu mwen jan kane ni Sa tumi ni yesu mwen jan pwani shifo Sa wuni tiyan yume Na tichri wabi koswa Yesu Kristo Wakini jaye wuna yume ni mo Yume ni mo tumi ni impwani shifo

ti kwa sudan toy na wunyina asia pa na impofremu mumbi a etisem frama a emu ya din a refresh ruba na ebese efie a watimu no ma na tachirama a wapapa mu a etisa oja yiyi chira wo na ebese si wo watimu.

mene wo wurade be din koma wurade ya kura me ma ho adin sa sa me be ba koma ni ma bob baba teni a eh yahua yahua ya me nyao me wate na breka taya yeah yeah yeah.

wadi konem abrenina konem di ay mo jadu siton kuni konem di ay ne konem abrenina seye ho wati asi ay all my soul so my warden I'm a one I want I know what do you call him?

kupon e ya hon sentrene. Ya funu a e muatu no e bue. On yan kupon e mao e bani bi ato nasu se siya. Mese jiwa yare san. Jiwa ware. A kwentu opno no e bue. E juma samna ayade no nyami wa siye siye sabri. A oba no ongu wate. Mese un niyano. Obetna se. Mese o yirene betna se.